ko nya te tang ja ta re po re sa yo ka ne at ta po re sa po ka la e sa pa ka wa to sa va ka sang ko a u dai yo pa u nai yo tak ki nai yo an cha le ka ra ne yo anu tarang pun ya ke tang lo ka sa te yantun ni me tang ava mang khalan cha yo cha mana po cha kuna cha cha tho ba pa ka o to cho pi nang akan tang sang ka nu pa ve na vi na cha men to ya to ang pa ke ne a li ya ya cha ti ya cha to